0: Cabeza na mwevoko na mitha ikithira tukauma twi arathime
1: na vuga mitesu by the way rwega mono jumatu yomuthe
2: ni ese kangu
3: nene mwaro
2: umuthe injiri ndi onaria

0: nari umudikeria wa muthenya wa Jumatatu nginyagia njuma tha mugwanja nginyagia tha kenda cia muthenya nitanagira na Karemi Magi aka Totola Embu
1: nera kirena ngai ni tondo wa gutonia mabinda mama ngamukenera ni ndo wa gwitikira gututwa matigari make ngamukenera ni tondo wa gukura muthikiriria ni twavota gucemania muthenya wenge murathime mande ko maturirikanagia tirire muthikiriria uyo niguo muthenya uri ngai aturathimira ni twagirwo ni gukenera na tukenerere waringi

mutumia wa wonde akoragwa aina kiroto kiroto ogia gukura kurera gutiga ngumo na nginya kuthondeka utonga atumia matweka akutherema family ni siroga magia na wogo etora rikathie na mbere wega na maundu monde mambagiria na murata wa kembesa uria witiketie iroto siaku na nginya kuvotithia guikinyaniria fanikisha kuvotithia atumia kuthina mbere gwikuria kuvitukira nenda asio kinyaniria mathomo makuthondeka utonga na nginya utethio

0: muthenya wacha ndiremeritika twambagirie muthenya na mavoya
1: mwathani theinu ari tori yaku na nginyagia aria murwa ku Jesu Kristo muthamaki mwaga gaturumeka uthingu ninao kambere yaku kirako kyo munthe ne nyivete ngai mwega ni

0: Nareo modikedia, wamudinyo njumatatu nginyegia njumaa, dha mugwanja nginyegia dha kenda siya mudinya. Nitanagira na Karimi Magi, aka Totola Embu.
1: Nera kenera ngai, neto ndo wago toni ya mabinda mama nga mukenera, neto ndo wago yetikira gututu wa matigari make nga mukenera, neto ndo wago kura modikiria, neto wago tago semania mudinya wenge muradime. Mande kwa maturiri kanagia tere modikiria, uyo nigu mudinya uriangaya turadimera, neto wago nigu kenera, nato kenere waringi.

0: muthikiriria a very good afternoon to you aringi agetwa freedom soki magara mutambo le riu aria rwimbo rwa tukinyiria wega tha inyanye vandite wega na ndagika mirongo ithatu tha inyana nuthu muthikiria mabinda ari mama ni mega muno magukora tukigana kigo kia mwathani na muthikiria kabinda ari gakane yevokano variretie ngoro yaku nigetha tutuike ya kugana rwega vamwe Isaiah mirongo ithatu na inyanya tiga twambiririe muvari wa mbere vindiyo Ezekia no arwarire muno nginya agikubibiria agukua nake murathi Isaiah muvisi wa Amos ni wathiere kurike nake mwira atiri ngai munene arauga uvange maundu ma nyomba yaku ni undu ni ugukua ti uvona Hezekia no asokire akivuguka akiroria ruthingo na akivoya ngai munene na akiuga atiri oyi ngai munene na kuthaitha uririkane uria mbithiritwe ni rimwivuke kukuriwe na ngoro yonthe na ngikaga maundu maria wonaga maimaro na Hezekia ni waririre ainoro umwinge muno na gumugambo ni waumire kuri ngai munene ukira Isaia atiri thie ukere Hezekia ngai munene ngai wa agu Daudi arauga ati nimbigwite ivoya riaku na nimunete methori maku koguo ningukongerera miaka 15 uturori waku ninga kuvonokia we wana iturari ria Jerusalemu kuma kuri muthamaki wa Assyria na niri egitire mwathani agose muno muthikiriria na ugatugane ndumanirie ino ya urwaru wa muthamaki Ezekia ndetone mise muthikiriria kwina mundu we vando akoretwe vio vio either within wa situation teno nuate ondwe ningenda tuyurie muthenya wa munthi ni atirire muthikiriria kwina vando unge koro vio vio ngai agatweka wagogotumanira no koro we na kendo ogia kwiyaririria mande ko matweraga wega muno kavinda kare Ezekia atwikirwa gukinyirwa ndumanireri ni Isaia undoria ekire atwikire wakuvuka akiroria ruthingo na akivoya ngai Ezekia atwikire wakuririkana ngai akimwira aririkane uria akoretwe aimwivoke kurike na ngoro yonthe gwe kwivoke kamuthikiriria na kwivoke ka na ngoro yonthe na ngikaga maundu maria wonaga maimaro muthikiriria mwende wakameka wi mwaro wivoke ku wa Ezekia na gweka maundu maro ni kugwatumire ngai atuike wa kugarura itua riake ni tondu kwina maundu avangite kugumbukite gukwira atiriri muthikiriria muthenya wa umunthi mundu witagwa Ezekia aina kindu kiria arugamirie mbere ya ngai gutina kindu kiega ta gukorwa ati wana vandu vagakinya ukinethera kwina maundu matuika makuvingi sana kwina kindu ungitweka wa kwiyaririria na kio okwe ngai Ezekia eyariririe na wivoke kuwake Ezekia no akoretwe aimuthingu na aimwivoke ku mbere ya ngai na ekaga maundu monthe maro kuguthini waritoria Jesu muthikiriria ningienda gukwira atiriri ngai akoragwa esuritwe ni nda ni tondu ngai kavinda karia Ezekia arikirie kumurira na kino na wega vio vio muthuri uyu no koretwe aimwivoke ku maundu ri make monthe na ndaneka undu wonthe wakunda karia atwikire wa gutuma Isaia ringi na kimwira asoke wa vau nigetha athia kamwira ni nita ngai nimbigwite ivoya riake na na muongerera miaka ingi 15 uturori wake mwathani agose muno omuthikiriria koguo ningenda gukwira atiriri ngai ni yetererete tukinye vando vokora kwina kindu tungiyaririria na kio ni tondu muthikiria thini wa uturo uyu wevota kwethera vio vio ni ukoretwe ukirugama na atumia ndigwa athuria ndigwa ciana ciangoria i single parents andu ala maina mawathe yani ni ukoretwe ukirugama mwanyari wanagiria kanithari muthikiriria ukethagiriria andu onthe marega gutetheria aitha na kuvanga ite kana ngiria kuthambia na gweka maundu tamau ukethagira we uguo niguo ukoragwo ugika muthenya toyo wa kere kwa Ezekia ugagukinya nugakorwo wina kindu gia kwira ngai na wire ngai atiriri Uimangai tauria urango na tuangithia na mbele gukora ninyitete temi ria gutigira ati ciana icio ciangoriai matgotina vende manarara maya votu matiana na vando makiuragirwa ni mbura yani ni kwa na vangire kuroga mamwanyari ucio nigetha ciana icio ikoro ciena ogira wingi uimangai uguo vangite kuonthiria uguo ndo cia kwa ivangite ngai na kuvoya matigatuike agutoria na tiga nyambe ngwira muthikiriria ngai no to aragereria ngiya kuvetokerera cieko cietu kwena ndo ngika na ngai atuike wakuruga mamwanyari wanage kurandu ciaku irathangite gwika atia ti matovora ni tondu kwena ndo wekire no gituika wakuvutia ngai kugo ningenda gukwira atirire muthikiriria muthenya wa munthi ika ndo uri okuvutia ngai nigetha muthenya wa nzarikiro ungigakia tondu no kesaga no gakora wina ndo wakuririkania ngai Ezekia atange no ndo wakwira ngai umata uma muthikiriria no ngia twikire wagukua Ezekia ririkana ai murwaru na kuno okorangorori yake vendria onire mundu gwetwa Isaia atwikire wagukena ni kumenya wega muno ati muthamaki ni kumenya wega muno ati murathi uyu ni kwa andeterete andeterete ndumaneri mbega no ati thenya ri oguo ndumaneri eria aukire nayo aukire kumwira evange ni tondu no gutwika wagukua Muthikiriria mwendo akameka we mwaro. Cieko cieto ni ciga twaragiriria kwi ngai. Na kire kyothe muthikiriria uvandaga at the due time no gatweka wagugiketha. Angikoro muthikiriria ngoro yaku isuritwe ni maundo magutinda ugicinura andu muthikiriria ukarivwa na njirurano iyo. Angikura muthikiriria ukuragwa ukithie na mbere kuona andu ari engi mativatere gutura we niwe uvatere gutura muthikiriria uguni go ukathie na mbere angikura muthikiriria maundu ri mara monthe ukoretwo ugika ukoretwo ukithie na mbere na kumeka utagwitigira ngai kwena kavindaga gakinya okena tuweka wako marivira. Muthikiriria Ezekia. Age tuweka wako zina mbele kurogamia odhingu wake na wevo keku wake. Zine wa muadhani. Uga kuthoma nzimo. Ikumi na kenda. Muvali wa mirongo ire. Nzimo ikumi na kenda muvali wa mirongo ire. Mande kuma tuwela gatirire. Zika gireria uge tarwa. Nuko muthikiriria ogrungu mande ko matwiraga uthikagiririe ugitarwa ni tondu kwina andu matendete mataro woguo tendete mataro muthikiriria muthenya no gakinya no kira twika wa kuria thina nzimo kenda 12 etherwa uri mugi wenewe ukagunika na warega ugi nowe wenga ukona thina ugirugo mandiko makorogo magituririkania na koguo ugi ni kindu kiavata muno thini wa uturo wetu ugi ni kindu kiavata muno thini wa uturo wetu atha gukwiraga nthimo 19 muvari wa 29 mundu wetherwo ni atherithagua nacio irimo ni ikarivua merukuthu na ivoko irimo ikarimo merukuthu na ivoko na mundu wetheru ni atherithagua ungithoma na kithungu mandiko maugaga penalties are prepared for mockers andu amenda kuthina mbere gucinura andu ari engi kwina andu makoroga mavano uguo kugwe kwa nwa menya muthikiria kanywa gaku ni gagucinura na ngai agatukwa gutumanira ndise ni ndungirugamia mbere yake ndise muthikiria ungirugamia ndu mbere yake ni tondu wira wa ngai ndukoragwa wi wokombo wira wa ngai muthikiriria ukoragwa wi na marithi mundu wa gukunthi ndangivota gukuriva wira wa ngai ngai mutheri ni kiongivota gukuriva aikorwa mundu witagwa Ezekia ndange nondu akurugamia mbere ya ngai umata umanu ngiakwire na ndise angiakwire gikugia gisonoko kingi muno aukite kwiwa atuike wa kuvanga indo siake
1: vanga maundu maku manyomba ni undu ni ugukua wetu uvora ugo ino ni undu manereri eri atumaniritwe kogu kwirwa vanga nyomba yaku ni kwira ekwandu mwande kuwirwa ambereria kumiandika aikwandu amenya kwina mbroti utatwekete wakugavandu ambereria kuga ni tondu rumithenye yaku ya gukorwa gitura ithiete na mbere na kuthira we ni kuwa gukua ti utweka wakuvora batiriria akinyeri undu manereri ino Ezekia angenagia muno ni tondu avugukire ruthingo akinambiriria kuvoya. Thini woturu muthikire muthenya wa goro turari yovoro ige kuvoya. Mavoya makirite maundu maria mengi mothe twaneka. Ezekia akiuga ni nyuma koma. Nani tondu ngai ni wanginyeria andu manireria ino. Nanie ni mvugukira ruthingo. Ndweke wa kuthaitha ngai ni mwire andirikane. Ni tondu wa maundu maria ngoretwe ngika ni mwitigirite muthikiriria kwivokeka mbere ya ngai ni kindu kiavata muno ukevokeka maundu ri mangai muthikiriria gutina vindu na muthiro onge gukuvithiria uguo ni tondu ukauraga niwe mundu wetagwa Ezekia akirugamie kiria ari na kio mbere ya ngai ni kumenya wega ati nienerwa ni ngukua nu ati ni ngoretwe ni mundu wa kuthina mbere na kwivokeka mbere ya ngai ni ega na muthikiriria makoragwa mevokekete mbere ya ngai muthikiriria we mwivokeku mbere ya ngai we mwivokeku na indo siaku we mwivokeku na kiria kionthe we na kio ni wevokekete mbere ya ngai we muthingu mbere ya ngai muthikiriria ugagutumanirwa to munthi ni ndungirugamia mbere ya ngai nigetha twe kwa kugaruretwa riake akwa ni kwa ravangite kuthiria musie waku wita mutumia nwa wire ngai ukamuririkania kaundo wita muthuri nwa ririkanie ngai kaundo karia wikite wita muyuthi ungite kwa kurogamia ndwe mbere ya ngai kogu it's upon me it's upon you muthikiriria kumenya wega muno ate twito ti exceptional ange kurwa Ezekia no atumanirwe we ndura menya unge tumanirwa ni uriku ndura menya ngai ange tumoriku uka ukwira vanga indo siaku vanga muturire waku ni tondu vaure ndirona ukithie na mbere no ange yagia utweke wa gukua kwanje ngai erire Isaia umwire tuvora no ange yagia kwe lazima akufe kogu muthikiriria Ezekia kiririkana uima uyurota nai ni ne ngoretwe ni mwivoke kumbere ya ngai nambika maundu monthe maro kuringana noria nguona kwagirikite gukenia ngai kogu muthikiriria mwende wakameka we mwaro nie ningienda gukuthaitha na mburi na ngombe na ngwire atiriri angikorwa ndukoretwa we mwivoke kumbere ya ngai kwina vata ya kwambia kwivokeka ayikorwa kwina maundu ukoretwa ugika makurakaria ngai muthikiriria no tweke wakuthina mbere okwa ni ugutwe kwa kuvera mbere ya ngai na ngai akoragwa ai mwivoke ku maundu ri monthe na ni ugutweka wakuthina mbere na gukuvera mevia maku uyu ngai niraria uvoro wake muthikiriria ni ngai wegusaga mavoya ni ngai ututhikagiriria ni ngai wakwivokeka maundu ri monthe ni tondu muthikiriria angikorwa Ezekia ngai no atwikire wakumwigwirira kiva na akiririkana kweri Ezekia ni ukoretwe ai mwivoke ku mbere yakwa kogua nanie tiga ndweke wakumwikira kiundu ithenya ri oguo ni ngutwe kwa kumuriward na ni muongerere miaka inge 15 uturori wake muthikiria mwendo akameka we mwaro watwika mwivoke ku mbere ya ngai na weke maundu monthe mega mbere ya ngai na ke ngai akina vutwa ni wevoke kusio ui mata atia nyambe ngwire na ke agatwe kwa gwikira maundu mega maundu ngijegia uwe mwene utana rota kanwa mekeke iguru ya muturire waku ambiriria gwika maundu maria uramenya wana karumbeta gaga kuvuva munenya ta umunthi nie ni ramenya ati ni ngoretwe ngika undu muna na ngai ni muira ati ni ngoretwe ngika na ndukathina mbere na kunyarara ndu muthikiriria ugicirigia ati thino ni iraturwa muno ino nthi ndiraturwa muno muthikiriria ano maratweka agukua wa muthenya kogu tu kamenyega asi nuko matuikete ya kuthie mbere yetu inawe tonu nduise muthenya kanetha I ndwambiririe rugukora we mwevoka ku mbere ya ngai wambiririe gweka maundo monde maro wambiririe gukora we muthingu mbere ya ngai nigethwa na muthenya ucio ungikio tavana ta muthenya ringi yonthe no gukora we na kindu gya kuthie na mbere na kuririkania ngai Uria uwekete edhini watoro yu Kaundu kau ura dhina ambere uweka mudhikiriria Nani kaundu kega dhina ambere na kugeka Nito ndo kwena vindega kwa aliriria Sieko siya kumudhikiriria nisiga kwa aliriria Mande kwa matuera gatiriri wa mundo akarivu wakulinga na wira Uri akule etu wakiruta Ayakule akule etu wakiruta wira muwega Ukarivu sieko siya kumbaro Ayakuwa ni maundu masoku Woguo niguwa gatueka wakulivu wa Nito ndo lire Wanangijia vendere ya mulemi aravanda. Ugoti mundo kora wake menyani ndo aravanda kuri ya mudheture. Nuwa tembura ya reki ya kura. Kiri ya avandire kikina ambia kumera. Tuwende netu menyaga. Vendere ya mutumiori ya ena mete varia. Avanda gamboso. Avanda gambembe. Avanda gamuvia. Nuwa teriwe avanda kutai kuruto tinge menya. Kugu na ya mudhikiri ya kiri oka avanda ni kioga akitha. Ezekia akithire kulingana siko sia kembaro kugwa nae muthikiria we na kanya we na kanya gagweka waro nigetha waro ucio ugatweka wa gukwaririria thakenda riu yatigaria ndagika 10 nemwe good afternoon

yawe more for mamo the kika gitamba your design. Dagi kanini si uke tetwara neriye. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

Kambera mgenge na history ya Gatiti umeiongelelea sana. Kwani ushaipiga nduru? Sasa Smartin ukiniangalia hivi na hii miaka yangu